0: banget.
1: Awak dhewe isih mugem ta?
0: Mas sampean apa lali? Bola bali sampean nalak aku. Tatu nyeraiku, ora sepiro. Ini mung tatu nang atiku.